0: And that's Mamang Sorbitero by RNBL Studio. Oras po natin mga kaibigan is 43 minutos na po ang nakalapas ng alas 7. At ito na po, oras na po sa mga balita na nagbabaga galing sa Pilipinas.
1: Now it's time for the latest news from the Philippines.
2: Prinsipyo ng double jeopardy di angkop sa kaso ni VP Serra. Nilinaw ng impeachment court na hindi naaangkop ang prinsipyo ng double jeopardy sa kasong kinakaharap ni Vice President Serra Duterte dahil ang impeachment proceedings ay hiwalay at naiiba sa mga kasong kriminal. Ayon kay spokesperson Attorney Reggie Tongol, ang double jeopardy ay mahigpit na aangkop lamang sa sunod-sunod na paglilitis sa kasong kriminal. Binanggit niya na ang impeachment court ay isang sui generis tribunal na may natatanging mandato sa ilalim ng konstitusyon upang tukuyin ang political accountability at fitness for office, hindi penal liability. Dagdag pa ni Tongkol, nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 7 ng 1987, Constitution at pinagtibay sa kasong Estrada versus Desierto na maaring magpatuloy ng hiwalay ang criminal prosecution mula sa impeachment. Romualdez, inaristo na sa 7.4 billion plunder. Inaristo na kahapon si dating House Speaker at incumbent Leyte Rep. Martin Romualdez kasunod ng arrest warrant na inilabas dito ng Sandigang Bayan 3rd Division. Isinelbi ang warrant of arrest sa loob ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Isinugod at naka-confine si Romualdez sa naturang paggamutan bandang hapon matapos umanong makaranas ng cardiovascular complication. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remolla na si Romualdez ay tinuturing ng person deprived of liberty or PDL habang nasa ilalim ng kustudiya ng pamahalaan sa hospital. Nag-ugat ang pag-aristo sa 7.4 bilyong peso plunder case na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan kaugnay ng mga umanoy kickback at anomalya sa mga flood control projects mula noong 2022 hanggang 2025. Ombudsman lilipad sa France, hahabulin nagtatago ng mga opisyal. Tutulak patungong France si Ombudsman Jesus Crispin Remolla upang makipag-ugnayan sa mga awtoridad doon matapos umanong gawing kanlungan ng ilang opisyal ng Pilipinas na may kasong graft ang naturang bansa. Ayon kay Remolla, makikipagpulong siya sa Justice Ministry at iba pang opisyal ng gobyerno ng France upang iparating na hindi maganda para sa kanilang reputasyon ang maging hiding place for ill-gotten wealth. Binanggit ng ombudsman na naroon sa Paris si dating kongresista Saldico na naharap sa kasong graft kaugnay ng umanoy anomalya sa mga flood control projects. Dagdag pa niya, nasa France rin si Senadora Lauren Ligarda na kasalukuyang naka-medical leave at ang anak nitong si Batangas 1st District Rep. Leandro Leveste na iniimbestigahan dahil sa questionabling solar power projects na dating hawak ng kanyang kumpanya. Ang Office of the Ombudsman ay nagsasagawa ng imbestigasyon laban kina Ligarda at Leveste, habang si Ku naman ay kinasuhan na ng plunder kaugnay ng flood control project. Walang record ng banta kay VP Sara Palacio. Tiniyak ng Malacanang na walang anumang record ng pagbabanta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos ang pahayag ng Vice Presidente na may banta umano sa kanyang buhay at hindi siya ligtas. Ayon kay Castro, nakausap niya si PNP Chief General Jose Milencio Nartates at NBI Director Melvin Matibag na parihong nagsabing walang naitalang reklamo o ulat hinggil sa pagbabanta kay Duterte. Hinamon pa ni Castro si Duterte na patunayan sa pamamagitan ng ebidensya at dokumento kung saan nang gagaling ang kanyang pangamba. Hindi naman nakapagtataka ayong kay Castro na kampihan ni Congressman Paulo Duterte ang kanyang kapatid matapos mag-post sa social media ng I am a Filipino and I do not feel safe. Sa huli, iginiit ni Castro na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng aksyon ng kapulisan at mga ahensyang pangsiguridad upang manatiling secured, safe at protected ang lahat ng mamamayan. Vape Sara baka manuntok. Diritsahang sinabi ni Interior and Land Government or DILG Secretary John Vic Remolla na baka manuntok si Vice President Sara Duterte kaya hindi isinagawa ang pag-aristo nito. Ayon kay Remolla, nais nilang mapanatili ang respeto sa proseso at higit sa lahat, maiwasan ang posibleng gulo o karahasan. Dagdag pa ni Remolla, mayroong umano siyang nakikitang predilection to violence. Ang extreme efforts to get her way pagdating sa Vice Presidente. Sinabi pa ni Remolla na gusto ng Vice Presidente na magkaroon ng drama sa kanyang pagkakaaristo na hindi nila ginawa. Mas gusto anilang pairalin ang respeto dahil ikalawa ito sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Sanggol, 36 pang recipients ng spy funds ni VP Sara, mga patay na. Umabot sa 37 katao kabilang ang isang dalawang buwang sanggol ang nakalistang recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority or PSA ay matagal nang patay. Sa ika-22 araw ng impeachment trial, iprinisinta ng prosecution si PSA Assistant National Statistician Marisa Grandi bilang ikasampung testigo sa Article 1 hinggil sa umano'y irregular na paggasta ng 612.5 milyong peso confidential funds. Sa direktang pagtatanong ni Private Prosecutor May Divina Gracia, kinumpirma ni Grandi na si NASA Verification ng single match interest, lumabas na 32 pangalan sa listahan ng OVP at 5 mula sa DepEd ay may official na death certificate sa civil registry system. Tinukoy ni Grandi ang mga nakalistang patay na recipients na isang Marlin Songga namatay noong November 2, 1965, na dalawang buwan pa lamang ang edad. Fortunato Salig nakatanggap umano ng 200,000 reward pero namatay na noong Hunyo 29, 2011. Emilio Sagan, 49 anyos, nakalista na tumanggap ng 70,000 peso pero patay na mula Hulyo 28, 2015 at Rodolfo Traya nakatanggap umano ng 120,000 pero namatay na noong Mayo 4, 2021. Bukod pa rito, binanggit ni Grandi na may 20 minor di edad sa OVP listahan at 5 minor di edad sa DepEd listahan na nakatala bilang recipients ng confidential funds. Pinuna ng prosecution na ang OVP ay naglista ng 1,992 recipients para sa 500 milyong confidential funds, habang ang DepEd naman ay 677 recipients para sa 112.5 milyong peso. Lita galing sa Filipino Star ngayon.
3: Sige, sumunod ka lang. Isa, dalawa, tatlo, tara na!

0: And with this song po, nagtatapos na po ang Radyo Tamaraw, mga kaibigan. At marami pong salamat sa palagi niyong pagtangkilik sa ating programa every Tuesday from 7 to 8 p.m. po yan, mga kaibigan. 89.3 FM o 2GLF dito po sa Liverpool, New South Wales. So, stay tuned po kasi we will be going live to Bosses ng Madla. And now, oras po natin mga kaibigan is alas 8 na. Talagang in punto ng alas 8 at magkaroon na po tayo ng Boses ng Madla with Madam V. Ward.
1: Mabuhay! Tuloy po uli tayo dito sa ating programa Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Ward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

Okay, welcome to Boses number 8 mga kaibigan. Narito po na tayo one more again. Another week, another time. And today is September the 8th of 2026. And magsimula na po talaga ang bear months. At talaga na po ay magkaroon na tayo ng Pamasko. We're preparing for the Christmas, yung mga Pilipino. Kasi pag bear months na ay magkaroon ng, Christmas songs. But tonight po mga kaibigan, mayroon po tayong mga panauhin dito sa Boses ng Madla. Nandito po si Elvis Presley sa loob ng studio po natin ngayon mga kaibigan. So atin po silang kikilalanin sa loob ng studio po natin ngayon mga kaibigan. So atin po silang kikilalanin.

Okay, mga kaibigan, Kapag Tumibok Ang Puso by Donna Cruz. Mayroon nag-request ng kanta sa atin, yung disciples dyan sa Bosley Park. Ang dalawang kantang ni-request nila ay Stand By Me. So sabi niya gusto daw niya yung babae na singer yung kumanta. So sinong singer na babae? Sabi niya gusto daw babae, but it's okay. Stand By Me by Benny King. B.B. King. Ayan. So yun ang pakakantahin natin muna.

0: Okay, ito po ang sulat ni Lina. Dear Dr. Labada Maureen, magandang gabi po. Ako po si Lina, hindi ko alam kung paano ko kakausapin ang mister ko tungkol sa isang bagay na matagal ko nang pinoproblema. Palamura po kasi siya.
1: Okay.
0: Teka muna, let me just do my live streaming.
1: Palamura means...
0: Palamura. Yes, swear a lot. So, palamura po kasi siya kahit sa simpleng bagay. Kapag naiinis, nagagalit o may hindi nagugustuhan, mabilis siyang makapagmura. Minsan, kahit nandyan ang aming tatlong taong gulang na anak, hindi niya napapansin na nakikinig pala ito. Ang anak namin ay maliit pa, pero napapansin kong mabilis siyang gumaya sa mga naririnig niya. Kaya natatakot ako na baka dumating ang panahon na maulit niya ang mga salitang naririnig niya sa ama niya. Ayaw kong lumaki ang anak namin na iniisip na normal lang ang pagmumura kapag galit o naiinis. Hindi ko naman gustong iparamdam sa mister ko na masama siyang ama. Alam kong mabuti siyang magulang at nagsisika para sa amin. Pero sana maintindihan niya, hindi lang kami ng anak niya ang nakakarinig sa bawat salitang binibitawan niya. Para sa aming anak, maaaring maging aral ang bawat salitang naririnig niya sa kanyang ama. Madam Maureen, Dr. Love, paano ko po siya kakausapin nang hindi siya magagalit o isipin na kinokontrol ko siya? Gusto ko lang naman na matuto kaming maging mabuting halimbawa para sa aming anak. Lina.
1: Anong pangalan? Lina.
0: Lina.
2: Okay. Alam mo, Lina, hindi maganda na naririnig ng anak niyo yung pagmumura ng iyong asawa. Kasi alam mo, ang mga bata, lahat ng naririnig nila sa magulang, gagayahin nila yan eh. Kaya nga may mga, yung may mga batang lumalaki na hindi maganda ang kinatutunguhan dahil din sa upbringing ng magulang. Kaya kung ako sa'yo, dapat kausapin mo ng mabuti yung mister mo at sabihin mo kung anong ipinangangamba mo na yung anak niyo, lahat ng sinasabi niya ay naririnig at yun na nga ngayon parang gumagaya na. Kaya kausapin mo siya ng mabuti. Sabi mo nga maganda siyang tagapag, you know, he is the yung padre di pamilya. Kaya dapat maging maayos din ang kanyang pagpapalaki sa anak ninyo kasi lalo na kung lalaki yan, di ba? So I think kausapin mo siya ng mabuti na hindi maganda yung laging naririnig yung pagmumura kasi I hate someone when I heard that word PI, you know, hindi ko nga masabi yung word na yan eh. At dito nga sa Australia, hindi ko nasasabi yung F-U-C-K. So, mas maganda kung kausapin mo siya na talagang hindi maganda na marinig ng anak ninyo kasi kalalakihan din ng anak mo yan, yung pagmumura sa pang-araw-araw niyang pananalita. Yes, hindi masama na kausapin mo siya ng mabuti. Ikayo, Tito, anong masasabi mo?
3: Yes, of course.
2: Anong payo mo kay Lina?
3: Talagang dapat iwasan yung mga salita na yun. As I study as social work, dapat iwasan yung mga salita. Yung emotion ng nakakarinig sa iyo, it hurts. It's a long term ang nangyari dyan, no?
2: Yeah.
3: It's not. Ako, ang ugali ko, silence ako pag may problema ako o hindi ako nagko-complain. Pinag-aaralan ko muna.
2: Yeah,
3: baka nice. Nabigla lang siya sinasabi.
2: Sa mga sinabi. Yeah, that's good. Yun.
3: I'll tell you the truth. Minsan kaibigan o manoso sa pinag-aralan ko ba't sumigaw. Siguro may ibang problema. Kasi hindi naman kami years na nagkakilala. So naintindihan ko. Now, in the after that, if you say something sorry, na taos puso kang nagsusorry, matanggap mo yan. So, that's life.
2: That's good.
3: We have to have forgiveness.
2: Yes. So, anong sabi ni Dr. Love? Hindi pwedeng magsabi si ano kasi hindi niya naintindihan pinag-usapan natin.
0: Okay, dearly love.
3: Sorry. It's weird.
0: Tama ang iyong pangamba, ya. Sa murang edad, ang bata ay parang espongha. Madaling sumisip ng mga salita at asal na palagi niyang naririnig sa kanyang paligid. Kung paulit-ulit niyang maririnig ang pagmumura, maaaring isipin niyang bahagi lamang ito ng normal na pakikipag-usap o paraan ng pagpapayag ng galit. Ngunit, huwag mong lapitan ang iyong mister sa paraang tila hinuhusgahan mo siya. Kausapin mo siya sa panahong pareho kayong kalmado. Sabihin mong hindi mo siya gustong baguhin bilang tao, nais mo lamang na pareho kayong maging mabuting halimbawa sa inyong anak. Ipaliwanag mong darating ang araw na maaaring marinig ninyo sa bibig ng inyong anak ang mga salitang madalas niyang naririnig sa bahay. At kung mangyari yon, hindi lamang bata ang dapat sisihin, kundi ang mga nakakatanda na unang nagturo sa kanya kahit hindi sinasadya. Ang pinakamabisang paraan sa pagtuturo sa bata ay hindi sermon, kundi halimbawa. Kung nais ninyong lumaking magalang ang inyong anak, magsimula kayo sa mga salitang ginagamit ninyo sa loob ng tahanan. Yan po, simula.
2: Totoo yan. Yes. Kasi lalo, pag ang batang maliit, lahat nagagaya na, yan eh.
3: Ginagaya nila.
2: Oo, totoo. Kaya, meron pang isa.
0: Ito naman, bistado si Mister na may katsat sa dating apps.
2: Oo. Oh.
0: Bistado. Ito ay sulat ni Nining.
2: Nining. Nakul, lagot ka. Kang maki.
0: Okay.
2: Siguro si Mister naghahanap pa ng ibang dating apps. Oh my God, kami lang mga single ang dapat dyan.
3: Eh, paano yung nasa Saudi yung isa?
2: So, ay, sabagay. Life. That's true.
3: Bata, but I don't know.
2: Okay. Iwan ko.
0: Ito na na si Nining, sinasabi niya. Doctor, Madam Maureen, Dr. Love, napansin ko na laging nakatutok ang Mr. Ko sa cellphone. Panay ang ngiti niya na para bang kinikilig. Dahil sa kutob, gumawa ako ng ibang account para malaman ang kanyang pinagkakaabalahan. Nabuking ko ang chat niya sa dating apps. Sa mga kausap niya, sinasabi niyang biyudo raw siya. Minsan naman hiwalay na. O kaya'y hindi na mahal ang misis. Ang masakit, idinadahilan pa niya na bilang lalaki ay may pangailangan siyang hindi raw mabigay ng asawa. Nanlumo ako sa mga pahayag na yon, lalo na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanya at sa dalawang anak namin. Hindi lang pala chat, nakikipagkita pa siya at naghuhotel kasama ang mga kachat. Kaya pala madalas siyang sinasabi na wala nang natitira sa sweldo niya. Naiisip ko na wala nang pupuntahan ang pagsasama namin. Kahit pakitang tao siyang mabait sa bahay, may milagro pala siyang ginagawa sa labas. Saan ba ako magsisimula para kumprontahin ang cheater kong asawa? Nining.
2: Well, Nining, alam mo, ang mga kalalakihan talagang hindi siguro may iwasan yung, you know, yun nga, yung maghanap ng ano.
3: Sorry.
2: You know what? Sa palagay ko, is anuhin mo na siya, confront him, dahil nahuli mo naman na na mayroon na siyang chat na iba at yun na nga nakikipag-date pa na, na ano mo na na halos yung mga kachat niya sa dating apps, eh, nagkikita na sila. So, I think, mas maganda siguro, kausapin mo na siya. Pwede yun sa mga dalaga or mga binata na makipag-chat. Pero kung ikaw ay, talagang mayroon ka ng ebidensya na talagang si Mr. nga ay may kachat, pagsabihan mo na, kasi hindi naman of course tama yung ginagawa ni Mr. Pasensya na kasi, natatawa lang ako kasi tawag mo na, yes, of course, sabihin mo na magastos yan at saka may pamilya kayo, kaya kailangan ayusin niya na anuhin mo na, i-confront mo na talaga na nakita mo na lahat ng ebidensya, may ebidensya ka na, kaya kung gusto mong hindi ko naman sinasabi na maghiwalay kayo kasi mayroon kayong ilan ang anak nila? Dalawa, kaya kawawa naman yung mga anak niyo, but he has to know, he has to learn that hindi tama yung ginagawa niya na makipag-usap sa dating apps dahil nandyan ka pa. Okay? At kung may magkukulang ka sa kanya, ayusin mo na mabaling pa rin sa'yo yung pagmamahal niya, dahil siguro sabi nga niya, may pagkukulang siyang hinahanap na hindi siguro mo na ibibigay, but of course, it's not the right thing to do. Okay? So, yun lang. Pasensya na. Kasi may sinabi si Tito dito na sobra. Okay, ayan. All right, natatawa lang ako.
0: Okay, salamat, but don't worry. Ay, Nining, dear Nining. Mas madali na ngayon para sa mga mister na matukso sa chat at dating apps. Nagsisimula lang sa ilibangan hanggang sa mahulog na sila sa tukso. Kaya huwag mo nang patagalin pa ang nalaman mo.
2: Yeah.
0: Walang ibang paraan kundi kausapin mo siya ng masinsinan. Gawin mo ito sa tamang timing kung saan pareho kayong mahinahon. Sikapin mo rin na hindi gaya ng pag-atake ang dating ang inyong pag-uusap, no? Alam ko na hindi magiging madali dahil hindi malayong balot na nang inis ang kalooban mo dahil sa pagtatraidor ng iyong mister sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Pero mahalagang maging malinaw ang lahat sa pagitan ninyo. Itanong mo kung saan ka nagkulang at kung may dahilan pa para magsama kayong mag-asawa. Maaring maging pabor dahil pwede siyang magsisi at humingi ng tawad sa iyo, pero hindi rin naman posible na kabaliktaran ang maging reaksyon niya. Kaya makakabuting ihanda mo ang iyong sarili sa maaaring makita at marinig mong mga salita na lalabas sa bibig ng iyong asawa. Magpakatatag ka at sikapin na maging malawak ang pag-unawa para anuman ang magiging kahihinatnan ng inyong pag-uusap ay makakatiyak sa iyong sarili na wala kang pagsisihan sa huli. Hindi ko inirekomenda na anti mo ay maghiwalay kayo dahil naniniwala ako na hanggat maaari ay dapat pag-usapan at pagsikapan na isalba ang pagsasama alang-alang sa binuo ninyong pamilya.
2: Tama.
0: Pero kayo lang din mag-asawa ang magdedesisyon tungkol sa bagay na yan. Depende sa estado ng pagpapahalaga ninyo sa bawat isa. Ang pagtatapat at pagharap sa katotohanan ang unang hakbang para hindi katuluyang masaktan ng palihim. Dr. Love, Filipino style.
2: Yes.
0: Ito na si Eva Eugenio. Tukso.